utay, sida ulay nga ga-utay ka naman na nga kitay. Si Tiyagi, anang ka pasuot ka muta mat, baka ngumuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari ako, Austin Matthew, nga YFM.